0: balibot tiya, yuk tanumay lapato. Udila mo patato, maapu ade mga tato. Utila lato bahasa bolo po hiliala potunu wa potuhata wa utila lato lo iya ende bolo potunu ala me amia tia. Wa tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o nahanta. Na bo ando to udi po mo hindu amia tia tata po mo po elamai u lolaita isi isi ali wau dila mo palongo to u hitua tua ua ti dio po udong ko he umbala lo patu poli umbala lo didi de bo odi to po wa tia mo hindu po wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Motor.